day tektale ak nongu lam nek andugum and ak mom ci lam nek ba du dagan ci mom du ko lek kon kilifaam señ ko lek ay ak njabo tamit señ ko lek ndax alal ju haram la alal ju haram nak ken du ko dund suñu bot mom maram na ci mom gor jigen ji aram na ci kep ko xamne lako wara dundal ay kilifa nit non ndax ñoko wara xajj tere ko ay nak bu ko joxone ab ko xamne du ben ci yoyé nak te ko fay laaju ko iram teul bañ jox señ lako lek wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ku seen nit muy julli mu kabar mu daldi kabar ci gennawam japp ne day julli takusan ndekete koko day fay tisbar wala bok day julli tisbar la bëgg wax xeyna mune bu mu julli ñan takay soomal nak ci la xamé né mom da doon julli tisbar ndax jullem gu dina wër ki roy ci mom jullem wër ndax da bok ci charte roy ci masab bi ngeen bok jullu gi ngeen julli té mom day julli tisbar yow nga julli takusan xeyna sax du fay ndax waxtu tisbar jeexugut muxtari mo jeex waye baro jeex du taksan jote kon day mi ngi julli ci waxtu waye nak ñaara julli bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñaara way dencante yu jokko ci appel video neena kenn ki di xol awray moromam ba ban yitt banex luy atté lolu yoy de jaadu islam bo risu ko def ben jumtu way yu jokko kenn mën ta wax ne ñom ñaar dong ñoy gis awray ay jumtu wala yu na ci loxoy ñeneen yo xamne luñ bëgg téé mën nañ ko téé té kenn mënta garanti sax ni ndax jaarut fenn buñ dancu ko fa mu do ñew ci ñom té loolu wan ak say aw rek keneen ak gilit dalanti mom mukk ñi def ci sa ñaari way dañ ci bop nit ci bopam xol aw ray bopam ci lu ngant dañ koy téé bukku ci tégen l'islam gis sa aw rek ci lu ngant wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laacc neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy téré ko yor luddul xaj bo xamne ngir garde la wala ngir reub day ligé day dund ci reub wut xaj bu mi andam diko reubal wala muy sam ak jur wala ay tol wut ab xaj mu diko garde xeyna mo nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garde kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay bané xok lay wétliko rek lol dagam ci l'islam dagam ab julit di mom ab xaj ci anam gogou wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy jaayante ci yoonu mourid di jeblu ci ab turum kenn kaddu lay jëfëndiko jaayante li mooy jébbal sa bopp kilifa gi ngir moo man la ci yoonu yàlla yépp kaddu guy tëkkale loolu rek mënees na ko jëfëndiko moo xam dañ ñëw ne jébbalu naa ci yow la moo xam day wax naa ngi jaayante yow maa ngi fasante coloré topp sa ndigal day fay tere lépp luy tëkkale daal yow jël nga sa mbir daf ki kilifa gi ngay jaayante moom mu nekk sa kilifa am nag lu ñuy tuddee albayaatul muridiya nga xam ne ay wax la joo xam ne ci arab lañ ko bind wax nañ ne ci sëriñ bi la bàyyi ko mel ne ab murid buy jaayante moo koy wax waaye mel ne ne nekkut lu yaatu lool li yaaf daal mooy dong bi ñëw di dugg ci yoon wi kàddu yi wane rek ne moom kat jël na kiliftéefam teg ko ci loxoy kilifa googu rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na dafa dégg ku wax ne ku nafi la ginnaaw gee boo nag koy nga teg ci safa bi tax bu ko defee boo yeewoo ci guddi gi bëgg julliwaat mën ngaa julliwaat waaye doo defaat safa bi tax am ku ne nag ku wax ne looloo gën am ku ne nag li gën mooy nga mujj safa bi tax boo nafi la ci guddi gi te nar a julliwaat ta bàyyi ba julliwaat ba noppi mujj safa bi tax muy laaj ñaar yooyu waaw loolu mujj wax de mooy li ñu xam mooy li gën mooy safa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi loolu ab xadis ci ñëw safa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi gi kon koo xam ne leer na ko dana yeewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg a julliwaat na bàyyi safa bi tar ba waxtu woo bu jullee ba noppi nag mujjee ko nga xam ne moom lay mujjee julli ci guddi gi donte nag nit ki bu julli woon safa wi julli gee daf ay naafilaam tekki safa bi tar ba noppi bu yeew woon ci guddi gi bëgg a julliwaate duñ ko tere moom waaye nag léeg-léeg gënu gënoon ndax bu boobu julliwaatee moom mujjewul safa bi tar waaye du fee nag léeg-léeg gën waaye loolu baxam kon ki nga xam ne wóoru ko baxam dana yeew wala déet kooku ne julli daf safa bi tar bu yàlla dogale mu yeew su bëggee julliwaat mën naa julliwaat waaye du baamuwaat safa bi tar waaye li gën nag mooy mu mujjee safa bi tar moom.

Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli juroom na ngeen ci gor gorlu aji nemeku ji jeef yi mom lay jëk nemeku suñ ko nemeko mu jup luñ nemeko ti mu jup suñ ko nemeko jubut luñ nemeko ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ne ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jeffe nañ ko Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax ku ñuy wax Muhammadul Lamin ko Muhammadul Lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci Touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ndiarém bi neeg ak wañ Muhammadul Lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp len yew munena ñew debb andar ji ñew fekk ñu debb ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu neete dara atunuko noddu momu ngeen di degg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujjibi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fekk baal lu ko gëna far dik na la ilaha illa Allah fo jëm fudul ci man yalla fofa do fa jaar do fa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigal yi ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam neena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji neena bi yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal mu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ci lañ man mu dem delsi ne len sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nuko mu dem del si neen inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci fawsul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa baye jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togé ko fi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bañ dajé mu ne xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mu ne bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu suñu boroma ñu ne ko dedet mune jam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digel wala mu terelako nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni zanni ñep ne tek mune sunu borom dane wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé mu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'ruf ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mu ne dañu jup mas'ala ma te yegguñu ca suñu borom dané digël na len diglén téré len tekkulén baamu ko dadi ne sant na sant len yalla ay yoon
dal na lu waral ngeen koy sante ñu ne cial mu ne jam warna bala sante boromam xam lutax mu war ko sante xam ngeen lutax ma sante lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba manesu ko dag te liñuy wut lepp nek ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rasalal leen ko ba da ngeen di aksi wat te dom bi kum xegn nga mandi kum dugg sa bir nga daanu aljana dal ne nima len koy mana misale man mi man na ma feñi ci rewi makka wala madina ngeen may deg am ño xamne buñ amé ité du tax ñu am lu len indi am ño xamne buñ amé len indi tam duñ am ité ju len indi ma feñ ci seen bir alhamdulillahi rabbil alamin serigne touba khadallahu allah ma ikhtar lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu len may yem yem len yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne len bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana ne ma ahmadu maneko labbayka rabbi mu ne ma nga def ak sama jamne ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko waxna ñu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu allah ma ikhtar lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geejgi ak njabotam gim am ginaaw tukib geejgi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geejgi moy lim wax njabot gim am ginaaw geejgi moy yeen ñima am ginaaw natt bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu len ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg lola koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi sunu borom diko faj lot te bu ko fajul du faju yeen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watuk togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonu ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd aw rudd ne defna lolu muy seen sange nek len ci bir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len ko bass lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu keroge bu len ko gessu shaytan rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allah ma ikhtar lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jege ko mu redd ñetti redd ne ko lu mata def lu mata def lu uppa def li mata def moy li la sa borom digal day may aljana di xagne safan ba li mata def moy po du may aduna du may alakhirah li uppa def moy li sa borom tere day may safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom serigne touba qadallahu allah ma ikhtar lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma muneko waw muneko moy xam nga ne atep shaytané la muneko waw serigne bi neko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolou lo ci xam muneko man kay xawma dara mbacke serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france gem ci ci rewmi lu ne dana ko yor dana yeb ay waliyu ak isaay saay ak yefer akum ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci bir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ko yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet dadi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñet waye ñet la gëna bañ bëgg na ku koy jaamu wa bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ko tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg na ko yef lool waye aji xam ni wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ku koy moy lool
bañ na koy mu yalla lol waye mag mu koy moy la gëna bañ sama borom neena bañ na ku nay lol waye aji womal di nay la gëna bañ sama borom neena bañ na ku dis lol waye aji xam ju dis la gëna bañ serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa innama likulli amri ma nawa serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu massa wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jambi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añalé nek ci ñeem aji jom la dina ñokket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defena lemu limu bëgg dana ko am dedet day jaari fañ day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am dalen def deun ab dir ne basiru munako mbacke noko sa borom ba koy leggeyal jommalumako waye bam may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo dagge mu sax ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi don laaj juma ji amna bis makoy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalna len yalla geureum yalna geureum sun borom nek ñom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ba ko jox muneko lolou ngay beug genné matuko ndax rombo fagn ko don laaje muneko ahakay muneko koku koy laaj ak kako koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustapha gueye ak serigne hassan gueye ak serigne gueye biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tollu fekk boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustapha gueye bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom baq jegena ndox dal nam xel waye mune ci nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fajj seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu xaar ak balu nuruna waye dara nga ci digënté ba bañ bindé ay kamil yit ko serigne bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alimul khabir woko mu ñew serigne bi tayé ko fa ñetti fan diko bernde ba bis mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko fayé ataya jojje mala tangalon fatte ko suukar bam koy yawi bamuy dem muneko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def muneko yar bi sotina alluway sotina serigne bi nako wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malin fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jeblo ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dako laaj fu allu am tollu mu wax ko muneko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale and ak serigne aliou touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliou fani ma don degg sa jagad lu nuru won muneko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amu diir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp ko upp gu kawé ne ko ma jam ngam mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaa nga ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn la ko jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind ni ta guiné ak malaika nga né ñokket wuti aljana té do déssel sawara lum lay dabé diko laaj dila ko laaj né ko xam nga ci luñ koy yaakaaré mu né ko dédét mu né ko nango liggéey ak jaamu yalla
amna ci magna ko xamne serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu digelon nako muy baña nan ndoxum kesse ak lum ko meuna bolel waxi serigne bi ci ñak solo aduna wala taghurannakumul hayatud dunya amna ci ñu jamono nak serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu da yonne ñetti temer ci serigne bi nako fama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la ne ko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko la ndamalé da nga fa dugg jafinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li salama yurdi rabb samawati wa rabb al ard jaraf njambur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibrahim sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njambur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibrahim sar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len du ngeen fi samp ak murid tuba bi masna ñu ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu mahtarallahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy ar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu mahtarallahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jelat te mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qusu min allah amna goné ku ñew amna goné ku massa andi ci serigne touba qadallahu lahu mahtarallahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day melna ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul wuñ wattaayu serigne bi ya bani adam qussu sinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu mahtarallahu daana sol dara lele tek ci ay xaftaan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gimu wotu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu nena mi nga xamene kenn xami wu mak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawm al-qiyamati kenn duma xame ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tejj mu dugg mu tejj ne stout ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tejj ma dugg mu tejj non nga xamné ka yor aljana munuma xamé ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara ken duma mëna xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu nena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne kuma liggeyel li dina la ko añale bima liggeyele yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mune ma lo ci jublu maneko dama xamne lo may jam te jaare woko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala

0: nak bu taxewul bu ko ci naaji ñu gisoon xam
1: ba nopi wextanu de neenu bi nga xamene yaron ta Allah Isa alayhi salatu wassalam daf daan dekkal ñu de amna jëm ju ko mas ne ñi ngay dekkal de bañu deewé dafa yagul tay mo won la bamel buma xam bo xamne doomu yaron ta Allah noxin la won niñ mako tekkale nga dekkal ko bam ko dekkale bamu dundé bamu joggé waja bamuy dexalé la won waye bu dekké bimu jallo mum dafa bejaw mune ko way lu bejjalo mune ko dama buma diggé sa woté bi dama tit ndax defé na sa taxaw mune ko yo defana yag do fi mune ko mande nangami jinniat amna ko fi mune ko na demel mune ko sédel na bama fi tuddé batay ji dé waxtanu dé dañu bul ci man waxtanu dé wow raglu malaika yow ñaawayu jëfi doom adama ci jëf yi nga xamné jëfi may la wala jëf ji rafetul la moy gëna ñaaw melaw malaika wow ñetti mbugal yoy nga xamne moy gatalu doom adama ci waxtu rocc ci ru te duggul ci bammel doyna di xalaat fu nit ki tollu te fi ci aduna kat la nit ki di top toliko mussel ci yoy le ndax jëf yu rafet ya bu ko waji de gis moy dakk aljana day yakam ci sax ru gi baña genn ndax mu baña tagok jëf yoy muy jakar lol ndax rafetay biñu rafet ak xet xet yu neex yu mu xet yu xegn ak banex bi ak sedda bi muy sedd te maram wo dañ ngir xet gi nga xamni rek xegn nako ci xetu jeufam yu rafet yoy mu jeufon xamne digante bobu yenn secret ngi fi yo xamne kurum sun borom xamuko jam bi ci jaar sax du ko meuna misalati sun borom bari na ay secret yu neub yo xamne def nako ci bir jam ni te fuñu tollu ñi ngi rombante ñom yi ci dess nek ci seen bir ndax xolu doom adama téré ngi ci bo xamné limu jëf lepp bind nañ ko ci waye hijab manam kira yi ko yir taxna duko mëna jang bu kérogé bañ na faka shafna anta ghita'aka fa basaruka al yama hadidun bu kérogé bis bobé lay jallo téré bi ndax kira yi nga xamné moko yir ba du ci secret yoyu moy attache yi ko takalé ak souf yi ko takalé ak aduna ndax aduna maddala manam matière matériel nak ak esprit dañu féwo manam liñuy wax antagoniste lañu ndax ro ci bopam ak jëm ñaar ñu féwo lañu fekk na waxtu bi daf ko dul mat waye digënté li nga xamni mo leen digëlé moy ar-ruh al-hayawani liñuy wax jismun latifun yahya bihi al-hayawanu modi souffle vital vapeur bu wess bobu nga xamné ci finesam man na am rapport ak deug deug ru nga xamné moy esprit té wayef wayef bobu mu wayef itam téwul amna touti ci matériel ba taxna man nako jokalé jëm mi nga xamné matière la nga xamné taxna ru ak jëm mëna digalé ci wasitam manam ci moyen ru bobu nga xamné moy ru dund nga xamné lepp luy dund amna ko waye ru ma nga dëkk ci malakoot ci alamul malakoot la bok malakoot moy royaume spirituel de Dieu manam nguur ruhu sun borom nguur gi nga xamne lo meuna lamb daj ko wala nga man ko xol gis ko bokkul ak lolu nga xamne moy secret ak ndot yi nga xamne ma nga fa sun borom ru ca lolé la joge ñu ko bind ci miñu bindé malaaka nga xamne bok na ci melom xam te du faté man te du télé téwando fu yaatu fu bari bok na ci ay melom yo xamne ñako xam sañu ñuko wax ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam sun borom mayu ko won mu waxtane ru bi ko yahudi dé laaj ru momu nak dafa xamone boromam bëgg boromam nam ci boromam bako sun borom bindé té tabalé bu ko ci yaram moy yawma alastu bi rabbikum bam leen dajalé ñom ru yépp né leen ndax duma seen borom ñom ñepp gannaaw ru dafa xam boromam ñom ñepp né ko akay balé yaay sunu borom ci gannaaw bi muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëkke wuyu jaam ñepp wuyu top ci bu gannaaw ñi yéfer yi wuyu té sañu ñu ko bañ ñi kopp ko xamné bo fi ñëwé da nga gëm wuyu ci sa ciobaré ak banéx ba mu né ñi day way fenn lañu ci liñu wax né balé ñi day way deggal lañu waye dana leen natou indi leen ci aduna fabru duggal ko ci yaram mu melni kuñu tabal ci kasso bo xamné amul buntu amul frontière bu jant fenké do gis lèr gi du mëna aksi bu soyé do ko xam ru mel nonu nak diku tumu ranké ci bir yaram li dundal yaram di banéxu yaram moy nakaram moy tawatam nga xamné ru kon duma duggé ci bir yaram dafa tawat kon doom adam yépp ci kaw suuf di ay malade aduna di hôpital yonenti ñew di médecin yi xamni ñu wara faj jamm yi dal di indi cérémonial yi nga xamne mom la jamm yi wara jëfëndiko muy seeni ordonnance faj len bu ñeur ro lan modi ñeuram moy mu delluat ci melo melawon ci ciosan bu ko defé bu selé ba nga xamné amul ben tâche amul ben gak mu mëna dellu ci boromam mëna banexu ci léri boromam moy aljana mëna dugg aljana bi fekké né jambi nak moy na moy yu bari ci aduna waxtu moyé muy ben gak roo gi mëna dem ba lendeum kërwus waxtu wa xamé nak nit ki mu ngi dimbali roham au détriment de son corps manam dal mu ngi dimbali roo gi ci li nga xamné day not day nakaral jëm ji moy nit ki na néwal lekam ba jëmam wayaf deratam wayaf xolam mëna xalaat xolam leer muy wor di farale wet di xol lu ko yalla xol lo rek tur yalla sax ci gëmiñam ro day gëna dund ni garab bu ñuy soxat di gëna am katan di gëna reey bu ko defé day gëna jégué melawon melawon ba mu daal ñew ci aduna ro yi nak bi ñewé ci aduna bi ñu duggé ci yaram dañoo tawat yonenti rek ñoo dess ci seen wërga woon amna ci itam yenen ro yo xamné tawat nañu waye tawat ja démewul nonu ñoo ñoy awliya wi ak akabirul ulamaayi ñi ci dess nga xamné ñom la seen ru gëna tawat ñoo gëna aajawo xex xex bu metti jangoro yoyu ngir mëna wër tax nit ki waxtu wo xamné né ruham delu na ci wërga woon modi ak muccëm bu fekké né mu ngi ci aduna té démagul sun borom dana ko muril ki ray yi nga xam moy les attaches terrestres niki tay jëf yi nga xamné dana ko jëfëndiko yépp ci aduna nga xam daf koy xëccat jëme ci aduna yi moy baat yi muy dégg yi bëgg bëgg yi muy bëgg soxla yi muy dox ñi muy digalel mebet yi muy am nofla yi muy noplu nelaw yi lek gi nan gi banexu duñu banexu nga xamne yoy yep day gëna dundal yaram bi te yaram bi day gëna tejj kasso roh gi nga xamne lu tasawuf sen principe moy ñaari an unsur yoy manam ñaari jaamur yoy te moy yaram ak roh buñu dimbalé roh gi dana delu wat ba nga xamne dana jégué nam melone ba mu ñew aduna lolu motax awliya wi dañu tollu ci jamono bo xamne bu ñu ñété di tuddu yalla go xamne gi saxo nañ ko genn seen xel ci aduna deggatu ñu dara dara dara lu leen mëna delo ci xëc ci aduna malako day ubbi ko ci seen kanam ñu jannok ruhi yonenti jannok malaika yi jannok aljana ak safara ak arasa kursiyu mëna di jang lahul mahfuz la nga xamne mom la ci sun borom def lolu moy istidad bi nga xamne jamm bi dana ko xaro ci foot ruham balay ëlëk ndax li leer mo di ne sirat dana ko jeggi te sirat du dara luddul jëf ci jamm ni ku su jëf jubon jaar ci yoon dang ko jeggi jeggi gu jappandi gu neex gu yomb gu gaaw ko xamne su jëf deugna sirat lu deug lay don ci yow waxtu wa daano fekk na yaangi tim safara ci safara rek ngay daano kon bu ñe sirat moy jëf ci jamm ni jëf bari na fu muy wallo doom adama waxon na fiñu roccé roogé nga xamne legi gisatul dara ci aduna amatul atab aduna batam yaangi bokki ku jarlok malaika mi ak fi mu nek ci barzakh te jeuf yi diko jekante su dekke ba wara jeegi sirat ñu wara pesse ay jeufam ku ñuy wax nu mardawis neena abdullah ibn mas'ud neena yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam neena sun borom dana dajale jam ñim bindon ñep ñu ñeek ba ci ñu mujj ci benn bis bo xamne dañ leen taxawal ci bërepp ñom ñep ñu taxaw jonn seen nagi bet yi bokiku jannok asaman rek ñuy xaar atem sun borom bola dana wacc wacc aras jëm kursiyu ci biir ay nuur yu yaatu yi lendam and ak juroom ñaar fukki junni malaika ci ga aras ba kursiyu ibnu jarir ak ñeneen ñu dul mom neenañu Abdullah ibn Umar neena ci ay jëj sun borom di wax halin zuruna illa an yatiyahum Allah fi zulalin min al-ghamam wal malaikatu wa qudiya al-amru illa turja'u al-umur ñu dul yalla dikkel leen ci bir ay xini mir andak malaika yi bu kérawge ñu atté jam ñi mune manam waxtu sun borom di wacc digantem ak mbindi fi jurom ñaar fi jumi ki ray mo koy mo ci dox amna ki ray leer ak ki ray leundum ak ki ray ndox ne ndox momu dana sap sap go xamne xoli nit ñi day xoliku di wad ndax tisay ak xumbay geek rek lu ge ak metit bi gis bobu nga xamne dom adama bu seené mbokam daw ndax né xeyna bok giñ bokon nek ci aduna amel nako haq yo xamne bu ko gisé dana ko fay ci mom te kéro ku nek la nga amone ci lu baax xeb nga ko la nga amone ci lu bon naw nga ko bam jaaxal la do bëgg ñu jël ci yow dara di jox keneen wala ñi fa bakaru kenn di la jox bo alquran néna bo seené sa mbok daw bo seené sa nday daw bo seené sa bay daw bo seené sa soxna daw bo seené sa dom daw néna kenn ku nek am nga lu la doy gis bobu le da ngay gis ñu mel nañu mandi ndax torom mbugal ga rek te mandi wuñu de ne kéro gis bobu lay defal ba nan ay nga la man ay akane xon ma jaaroon yoonu yonent bi akane xon diiw ma bañu ko def xarit di and ak mu bam yobale ma ci bon bon yi ne na kéro la togn kat bi di mat baaramam diiw ci xax ndax reccu rat te bo fekk na mu yew la tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ñi dañuy neew de waye wallahi buñu dewe dañuy yew kérok bis bis sun borom sampé balance yi di atté sen jëf yi kérok señ touba néna way qa'ul qisas bayna jamma wa bayna qarna ali adlin thamma bu kérok ge bayna bi amone bejeun mbeuk bi amul won bejeun sun borom dana atté sen digënté dana qiyas dana qisas la nga xamné loolu la ko defoon bejeun ya kay amé won mu wéki ko saxal ki amul won bejeun mbeuk ki amone bejeun nim ko mbeuké won ba nopi ñu sok leen di def ngelaw jëri leen ñu naaw ndax amuñu bakkar ngir manu suñu borom rek neena kaw bis bobu day dañu hisab doom adama ci lu demene qitmir wala naqir wala fatil ñoo ñi ngi demene ki bo xolle tandarma der wu wayef wu wex wu nek digeunte ñam bi ak xox bi ku ko fagal nit te balu lako nga jël ko jëlal ko ci lu dul seddu xolam bu kérogé dañu ko qiyas nga delo ko ben ñu fat ci sa tuyaba lu tollok lolu jox ko wala ñu fat amulo ben desé wo ben tuyaba ñu fat ci bakaram lu tollok lolu tek lako naqir moy sal bi bu deugar bi ci bopum fatil moy bo toje sal bobu la ci bir te wex te xalé diko baye bam sax ba noy ñi diko toj diko lek dama dama nga xamne bu deewon ci jihar sun borom dekkal ko mu delo di jihar ngir ngeureumal yalla ak noni yalla yi ba de ñu del ko dekkal ba muy ñett yoon bu yamal khiyane fek amena bor buñ ko balu du dug aljana mukk ak lolu mu def lepp te fayul bor bobu le mu nekkon aduna mom keur gu romb rek la nan nan ko def keur gu romb mom dangal yu taxa mucc neena sa alal ji amulo ci ludul li nga lek mu res li nga sol mu rap ak li nga dekk ak li nga dawal ci sa bammel lepp lu ci dul lolo ñak nga ko keneen akoy mom kon nak dajaleel keneen dara jaru ko neena perte fofu la meuna yam mu ne gis nga kon titi bis penc ba ni mu tisse ak ni mu re nang koy delos ci sa xel di ci xalat bu yag moy ndax ki gëna mucc ci nit ñi ci tit yoy la moy ki koy gëna xalat te di ci gëna def xelam neena yalla du boole mukk ñaari tit ci jam titum aduna ak mu alakhirah kep ko xamne sa xol dalul ndax ragal yalla di xalat ëlëk yowal xiyam sun borom dana la def nga bok ci ñi gëna ñak tit ñi gëna sedd xol ñi gëna dal xel yalla dana la ci boole mune nak ragal gi lay mussel du gen ragal ludul ragal gi nga ragal yalla bam dox sa digam moy ragal gi nga ragal yalla bam xeer la ci top ko jam ni nak mu wute lañu kero bis ba limuy tis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena la amri lahiya ahwanu ala al mu'mini min ada'i salatin maktuba giñ na ci dundam ne titi bis penc ba jeegi sirat taxaway bu yag ba bala señi pécé jëf yi ak loolu lepp jamm bi nga xamné ak ngëmum agna ca sun borom dana ko wayfal ci mom ba nga xamné julli ñaari rakka wala ñett wala ñent ko gëna dess ci mom yalla ñu ci sun borom boole tax sun borom sakna jamm ño xamné seen leeru ngëm dana tax buñu jéggi sirat safara wiñ tim dañuy yakamti mu jall nan ko yow aji gëm ji gaawal ndax yaangi ma sa leeru xar kanam geengi fay sama safara way mu ni bok na ci yi meuna dimbali nit ci aduna ji lu nek delo sa xel di xalam di xalat tollu way yoyu ak jaar yi nga xamne yep faaw nga jaar ci di xalat de xalat jeexu aduna ak nimu ñak solo te baña bayyi sa xol mu lap ci aduna ngir bari ay mebet ak bari bëgg fo tollu muy sa nepp ngay ci rek mebet yi dul jeex mu ni selal say jeuf lanté selal itam say jëflante ak doom adamay bokk na ci li lay mussel ëlëk fuglu yalla moy di tewlu magam gi fo tollu jëpp jëf joy jëf nga tewlu ca ne bu téwé dina tim na ngay jëfé ka nga gëna ragal téré la ko ni ngay watandiko jëf jojoy ak jëf ju bax ji ngay def ka nga gëna yaakar gën ko gëm gën ko fulal digël la ko nang koy defé waxtu ne ngay tewlu sun borom ni muy jakarlo yow sa dara umbu ko ci lepp loy jëf ak lepp loy wax ngay rouss fep fum la téré ngay jéggi sa jéggo yi di ca jëm fep fum bañ nga nefa ngay rouss ñu dila fa fekk malaaka yi dila fa fekk fep fum bëgg nga nefa ngay fexé bam dila fa fekk maraqaba gogou bu yagge moy indi mushahada moy waral sun borom ñori ci ra yi nga xamni mo dox sa digg kumpa ba lu bari lu umbu jami sun borom dila ko won ngay jandok mom kon nga wattu ñegal moy remettre wala ndame bayyi dal nangam ji na bayyi tay ba ëlëk wala na bayyi ba noppul ba benen yoon jëpp jëfi top ji mu doon fu mu la fekk fu ci saxel demé rek jëgal dal ca tax señ Touba neena wa anna akthara siyahim ghada fi nar min tasawufin tawallada ñu gëna bari ay joy gëna metti joy gëna yagg joy ëlëk ca safa moy ñi nga xamne dañu saganon di lem rek di lem te duñu tak kon nga gawantu jëm ci jëf wakat bi neena fa ma qada ahad minha lubanatahu walan taha arab illa ila arabi aduna kan du ci jexal say soxla muk soxla su jex rek senen jog taxaw señ Touba neena fa inna lid dunya humuman tamna'u min al huda wa hiya la tanqati'u aduna amna yitte yu bari yo xamne day dox digeenti nit ak jup te neena ite yoy kat du jex muk tawal mautu yati baghtatan wa rubbama yakunu za shawahil muhtarima de day betti buy ñew de te bari na bu mu nekk tek nit fekk mu ngi amone ay soxla yo xamne mo doxon digeentem ak nit mo doxon digeentem ak def limu wara def kon nit ki bëgg mucc war na delu ci lol ci xelam war na di tok ci jotaay yi nga xamne dañuy fataliku yalla di fataliku ëlëk ndax lolou day daggi xol day xëc ci xol diko sétal bari na bu nit toge ci jotaay bo xamne waxtu mu fay jop sun borom dana far bakkar bu mu amone lepp xolam lendeem ci neewan yep dana leer la ca takkon lepp dana set lamu tayelam lepp ci jëm ci yalla dana dañ ak ciawarte ak beugël ak nam yalla wutu ko fa rafetna ni yeur téré waraté ak di déglu way waraté yi nga xamni liñuy wax dëgg la ci ñom ndax ak war bu joggé ci xol ci xol lay dugg waye bu féké né ci lami ñu nit ki rek ci ay tuñum la génné ci nop rek lay yëm kon di set berebi yimni manam bereb yi nga xamne nit dana ci jeme jele fataliku yalla fataliku ëlëk fataliku itam sabab yi nga xamne moy waral texé fa la koy jele bu ko defé lolu ci lay jele texé gi nga xamne ak texé di dootu amati mukk gannaawum djublu gi ñu djublu ci yalla won lepp leneen gannaaw ci lolu la koy mëna jele señ Touba neena law kunta tuqinu ma yati amamaka min hawlin wa min sakaratin kulli iqadi kon lama ishtaghalta bi dunyan la baqa alaha bi jamika al mal min qasin wa min danik nan sa fekkonte ne li ñew ci sa kanam wolu nga ko gep ak wolu ci ay tit ak ci sukurati nde boku wolu won gep ak wolu kon do soxla wo aduna ji nga xamne du dess nit da nga fi joge te aduna ci bopam day jeex te du yag ngay dajale alal rek jele ko fa gëna sori ak fa gëna jege nena la taqtarid bi hutamin anta tatrukuhu lil warisin ka ikhwanin wa aghdani bul war muk ci alal ji nga xamne dang koy baye ak say dono rek innal ladhi yumsiku al amwala muhtakiran lam yantazir ghayra tahsirin wa hirmani kep ko xamne day dajale alal diko bané xof di ca beug diko fataliku rek diko xol di wut namu yoko nena du xarul dara ludul yalla xagn ko rek ci ben mu ray ko wala mbugal du musiba dug ci yalla xagn ko kam ghafilin wal manaya fawq jumjumini law ya'lamu al ghaiba huznan taaha min lani barina aji sagan jo xamne mu ngi noor ci saganam rek fek de ngi ko tim ci kangum bopam bu fekkon ne xamna la xew kon dana am tit dana ko ray warna jo am muy sam ciri ko yalla denk yep ndax ciir bu ci nek dafa jakarlo bunt ci safara jakarlo bunt ci aljana ndax ku moy safar rek aljana nga jëm waxtu wax xamé né cër bi buntu bam jakkalal ci safara moy nga ci cër bobu ci buntu bam jakkalal ci safara ngay duggé lolou señ Touba wax nako sahbatu ahli alkhair andak ño xamné ñu dëgël indi tan waxon na né xol dafa paré pour ñu ko mel rek mu melé ni melni pat bobu ñu moñ ba mu noy wex tal amul wénenu melo amul ben forme di nek rek birab bi mu nek la fa ne lam ko wal neona birab bi nit ki ak ñim fi nekkal li fi sax ci soof ak seen digale yi ak xew xew yi xew ak li jokale digante soof ak asaman xew xew yi joge asaman di wacc ci soof nonu birab bi mel nga xamne yoy yep ko ko melal birab bobu nak mom rek moy jëfëndiko ci xol waxtu wax xamene aji yare aji yete aji ware aji jubare taxawu fa nonu mulie bobu mel rek nona la xol ba di mel taxna kon nit ki gannaaw mom milier lu am solo la ci mom te moy melal xol bi doom armay seen bop ñoo wara fexé ba créer milier bo xamni moy milier mucc moy milier texé moy milier ñup buñ ko nekkalé ñom ñup ñoy texé bu fekké nak defuñ ko té xol buñ ko nénalé rek sétane dal di dugg ndax ñaari buntu rek la am buntu bi moy buntu leeru yalla buntu bi moy buntu sétane waxtu wo xamé né leeru yalla duggul ba fess ko rek ndax xol mu ngi melné kaas bi faw nga def ci ndox wala jaw air bi dugg ci waxtu ci ndox nikku rek jaw akoy fess ndax du tok mukk te dara newu ci naka non xol du tok te dara newu ci faw bëgg yalla nek ci wala bëgg aduna waxon nañ ni bëgg aduna ak bëgg yalla ñu mel ndox ak safara ñi nga xamé ndox ak safara duñu mëna bok ci ben ndap te dara duxul seen digënté bëgg yalla ba mat sekk ak bëgg aduna ba mat sekk duñu non lañu mel duñu mëna bok mukk ci lan ndap yalla ak aduna ñu mel ne penku ak sawu lo gëna dox jëm penku gëna sori sawu lo gëna dox jëm sawu gëna sori penku itam gëna non lañu mel nit ki te ñu mel mo xol bi rew mu nek yi fi xew ak yi fi am yep nit ki moko ne melal nit ki moko ne melal mo lim fi fek nit ki warna defar kon birab bi wala bu fekke ne mu ko defar ndax kenn la tay ci def ñep defaruñ ko muy tan ñinga xamne and ak ñom ñokoy jariñ te duñ ko lor muy tan ñoo ñu farata la ci mom ndax suñu borom wax na ci alquran allazina tawaffahum almalaiikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil qalu alam takun nurullahi wasi'an fatawajiru fiha ulaka mu'minu jannatan wasa'an masiran gañ nga xamne malaika yi dañu faat seediru ñu ron nit ñoo xamne dañoo taxé di ndax taxé di giñ taxé di ñu leen ëpp doole ëpp leen carton ëpp leen man man ñoo leen bëss ba jaaral leen ci yoon wudul yoomu ñub ñu leen nak yeen li namu leen dalé ñu ne ñun kat dañu nekkon nit ñu ñew carton ñew doole ñu balé ñu ci li ñu nekk ñu leen xana suufu yalla ci dafa yaatu wul woon ngeen gaday mu ne gañu ñu kat seenu dëkk moy safara rek kon képp ko xamne fi la nekk mënu lo walbati bërepp bi ba jaarale ko ci yoonu ñub war nga tanal sa bop bërepp bo xamne bërepp bu ñub la nga dem fa bu ko défé nga mucc nena aduna day kakator la rek mo kakator ñoyam melo yu dul jeex la am bis bu nekk melo du sax mukk ci wenn melo bu la deglo tay bonu bis nakaral la ëlëk ñett yoon waxtu wo xamene sel na sen sa dana nax nangami sa waxtu wala reelo ben yoon dana la joylo fukki yoon kon nak aduna du xarit bu mbokk ndax amul xarit amul doom lay té nit banex bu mëna am ci aduna lum bari bari lum texé texé ci aduna lum am am la ko neex lum bari la bari la bari la lu ko nit ñi jaamu jaamu jaamu bu momon lepp lu mu dajé lepp lu bëtam téggu moko mom itam tawati ndé bu né yoxos ci mom balay sukuraté ñew faté na bëpp banex bu mëtona jaar lepp faté ko melni na mësul wona am kon lepp lu mu sonn ci jëm ci yalla daf ci bëgg rek waxtu ak sé tolo fofu waye lepp lu mu jëmon wala lepp lu mu defon ci luddul yalla waxtu wallo fofu reccu ga dana wex nikani wexe neena kon ki gëna ñaw ci nit ñi gëna tedd ci nit ñi gëndi nobel ci nit ñi moy ki daw ngir mussel dinem ndax nit kat bu nekkon fi te xamne alalam ji lu mom dañ koy nangu dana daw ngir bëgg mussel alalam diine nak mo gëna for alal ndax alal fi rek la yam kon nak lepp lu nit di dawale daw daw diko rawale diine ci gëna yel neena waxtu yo xamni gis nga borom xam xam mu jëblu torop ci aduna nang ko tuumal ci sa diine lum la wax nang ci am ci sak

bu fekkene kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aajewo la li nga jox nit dem aajewo ko nga jox ko ko ngir yalla yene ci tiyaba lolu sarax la bu man la ci am yolu sarax wax li wotale sarax ak may moy may ki ngay may man na bañ aajewo ndax mayew ko ngir dako aajewo dang koy may ngir suxat ak bëggel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aajewo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbokk mi lañ né na ko xamné day liggéey ci machine bo xamné day wal am ñax waye né na ñax mi day guddu ay maladie ci biir lu melni ay leug lay lay machine bi leen rayalé né di ci ray lu bari té moom du ko yëk sax muy laaj ba xam ndax loolu amna ci ay aq wala dét wa yu mel non day leugën moy moytu kem katnam bu dé rabi allu yoy ñaare machine yi amna nu muy réré rabi dañ daw ba né fexé dal ba nga xamné ni dañ ko yëkk mi ngi liggéey ñu mëna daw lu moy liggéey ndax yu mel nonu ray leen ci lu dul aajo ci lu illa daganu ndax borom bakande sañ le ren nak di jëfëndiko way ray leen ci ray jo xamne aajo taxut lolu kenn wuro ko jublu fa kenn nak tayuko yalla ko ci top dara mom waye moyutu nak mën na nek ndax yu mel nonu ñaare bu dé machine bu yir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mëna lu liggéeyam te du leen dor lu moy liggéey wallahu ta'ala mbokk mi laaj ne na ko xamne di def weru de mu am lim bu mu jël ci alal dem dañ ci banka muy laaj ba xam lim bobu asaka war na ci wala de wa lam fay dañ ci bu fekke mom moko mom day bu ci dencé ci dajal ba mat ni faat na ci ni dara de ay 7 million bu xasse man ni faab mu dencat ko at asaka dañ ci war ay fiek matugul ni faab asaka waru ci su maté ni faab ti matul atit asaka waru ci ludul ne day don kuy commerce di denc len li di liggey ci len koku mom bu waxtu asakam jote lam denc ci bank ba ak lim yor ci loxom lepp lay bolé gennel ko asak wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena kuy julli di jang ci sar yi wax mu fassal sar yi guddi ndax day jang sar yepp wala waaw lolou lañ sopu de ci julli suba ak julli kisbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamule suratul qaf wala hujurat ba ci abasa won na jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli kisbar nga jang ko fekke ne do kuy jité mbolo mo xamna ñu ñu doole nga ci ño xamne it am nañuy aaje wala yoy nga ci suba mom baña guddal lool moy le gën bu day ñoo xade xam nga ñepp man nañu and ci li nga def wala mu yow dong sopp na nga jang sari gudd yoy way nga jël sari bam jeex na luñ sopp wallahu ta'ala a'lam mbokk bi la neena qasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alquran ci nga xam dañ ko idoham ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jangé ñaar yepp baxna man nga ko jang ni ñi jangé alquran ndax lolu ci saam lolu ñu xam ci lakku arab di idoham yenn harafi ci yenn waye man nako jangé yit niñ baxo jangé lakku arab yi rek rek bax wallahu ta'ala am mbokk mi laaj néna kuy jang alquran ci waatu warsh niko goné jangé ni légui néna tam wote niko mag ni don jang ndax dañ koy jatt la bi dak aw do waatu warsh dafa am ay regalam regal yoy mum kuku wacc rek day japp nga yak ndax jangé ni nga jang bokku tek yoon wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wi ñu tek ngir mom riwaya bi ñi askan ci warsh mu jele ko ci imam nafi da am nuñ ko baxo jangé jangene wowo nak muy mag muy goné ku jang nu wuté non ak yaq la bu day ko xamné yaq gi loolu la man dafa na gor gor lu kem katanam dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ni bawo loolu lañ man bi ndaw ñi dikki xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lool lañu wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asaka xaaliss fu tollu ni nisa bi asaka xaaliss demon yu ñu tollu mom dana mat 3 million ma dana ko jégué 7 million wallahu ta'ala ala mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujootu ba'da salam bu imanam selmale rek mom lay jog agala julen wala day nek ba iliman sujood ñaari sujood yi ba selmal mu doro jog fu iliman selmale ba nopp ci julli gi rek man na jog mom
agale julle.

0: ba ci yent bi sallallahu alayhi wasallam tam nim ko fonké won ba khasside yim def ci mom dirub lim nek ndiaré nim ko dan taggé ak gamu nim ko fonké won lol lepp serigne abou mbacké ñew na ci nga xamné deuxième tombe bob mom bu yaatu la won ci ni serigne touba don dundé ndiaré nga xamné demone na ba don kemtan ci touba bi ban japp na dal ki sax mo sut prophète yi ko fi jittone wala yenen ti ko jittone niko commandant bobu séré won en 1913 dem de wax ni sax djeggina ñi nga xamni ay yonent lay ñettelu étape bi wax na ci xew xew wi xew ndiarem lu melni dajje bobu cheikhul khadim nga xamni dajale won nako cheikh yi soññon len ci jaamu yalla ak liggey ak yar talibe yi waye benen dajje bi mujjé woté ci benen bu woté wat ci doomi cheikh yi momit ngir bala ñoo doon seen bay bala ñoo doon seen bay ñu doon seen bay waye tam histoire commandant bobu tam serigne abou andinako ba andi mujjuk serigne bi ci ndiarem ba nim wacc ab liguey ci le 19 juillet 1927 ba niñ ko ëndé Touba ba fim ñëkkon wacc ci Touba ñu waccé wat ko fa muy kërëm gu mujj kon lool lepp serigne abou résumé nako jéxalé jéxéti ndiaré bi muy jéxéti nga xamni jëlé lañ war nañ ko jàngaté ci dunduk serigne bi ci ndiaré waye li gëna am solo ci waxtaanam moy étape bu mu ci serigne abou toll rek la fa mëna jariñ nun ñikoy déglu tay di téwé waxtaan lañ ca mëna jariño fum ci toll ci bir waxtaan bo don tewlu serigne abou day andi lola pour ñu delu ci muy don reference mu don model ci nun ñun jariño ndax jota yu melni buñ koy amal lool rek moy djublu way moy fuñ ci aksi ta war ca mëna roy serigne bi ci sunu toll way ñu roy ci serigne te exposer yeb boko tewlo fum ci toll rek luñ ca mëna jariño leral nako bañ jariño waye tam li gëna am solo ci waxtaan moy documentation bi dafa riche lol ndax source yim jëlé lim netali lepp du waxi bopam ndax fekke wul ndiarem waye serigne mohammed lamil job dagana neena cheikh mohammed al bashir neena abdullahi alawi ak khutbatu wamsasin muy delu wa ak ñi nga xamni dafa degg ci seen lamiñ ak nopam ño xamni dundon nañ ndiarem ta lolu am solo ci waxtaan la lolu moy authentifier waxtaan muy marjax bu dot bu am solo bu wër te mbollem delu wa yi nga xamni serigne abou mbacke andil nañ ko fi delu wa yo xamni tay yoonu mourid moy delu wa yi gëna reey ci yoonu mourid kon lol day wéral ni lepp lu fi wax lu deggu la lu wér la lo xam itam borom xam xam yépp ma sa nañ andu ci kon serigne abou ñi lay ñaanal suñu borom tabaraku taala guddal sa fan lol te wéral sey cieur ba li nga yéene liggéel sa maam yu tad yoy suñu borom katral ko ba nga agalam ci sa sago dañ and ko yow te yalla doli sa xam xam ñi ngi lay sant ci turu qurratul ayn mbolem ñi nga xam ni ñoo taxawé liggéey bi ñi ngi lay sant bu baax ci sa disponibilité ak ci sa taxaway tay kenn nga ci mbolo bi lolou ñu ngi la koy séral bu baaxa baaxa baax
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi fi tew ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne Thierno Bousso mi nga xamne moy khalifa serigne Marraqay Bousso di jital ci nuyo bi serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xamne moy kilifa kër gi di nuyu itam khuratul ayn bi nga xamne ñoo taxawal li muy bis yu am solo yi nga xamne ñu ngi koy taxawal ci wéru safar wi di len nuyu ñom ñep ci turu serigne Thierno Bousso niñ ko waxe di xam len nak serigne Thierno Bousso mi ngi yabal ñu and ak ko xamne mo jité délégation bi di doomi serigne Marraqay Bousso ci bopam su ko defé nak serigne Marraqay mi nga xamne mom lañ darajalé bis bi dafa melne li ëpp ci luñ ci warona wax tasarona ci keer yiñ bind ba man nañ ko xam waye kon ñu teunk ci tout rek wax ne mom day mi ngi gané adina mbacké niñ ko waxé ci 1884 wala 1885 wala 1886 way juram bu goor moy serigne cheikhou bousso di taw serigne bousso be way juram bu jigen itam moy soxna roqay mbacke du domi mamour antassali kon mi ngi gané mbacke mbacke la gané adina wala touré lamane niñ ko waxé wayé ñu xamné itam bim tollo ci wara dal lako bayam serigne cheikhou gusso djebal serigne touba laaj ko ne ko ndax dal na alcorane mu ne ko mbacke yow kay ko dalul alcorane dalagut ci lako serigne bi teye nak ba dalal ko jox ko serigne dame abdourahmane lo mu jangal ko ba matu alcorane mom nak don nako xamne ci niko señ bi waxe legi ci ñi ñëk and ak señ bi ci la bok yalla defal ko itam nak bimu and ak señ bi te xali ko tok señ bi ba ni señ bi ñëw ñaarem ba yebal ci ko Touba ndax di nga xamé na señ bi dem na ci geej gi ba ñëw ba wolu mam ciarru ñaarem ndar nga xane fa la señ bi ñëk gis ak mam ciarru bobu ñi andon ak mam ciarno di wuy ji señ bi bobal ci la señ maroxey bokkon bim deme nak ba mam ciarno bi nga xam ñi nga ag sax bobu waxtu julli di bëgga jot waxtu julli timis waye señ bi bim julle ba sëmal la daldi wolbeuti ko rek laaj ndax ma ciarno accident mu ne ko mbacke ñewna ci la waxtane ak mom nak mam ciarno jox ko li nga xamne mom la ko batale won lepp bim noppé nak ba wara delu la wax mam ciarno ne ko ma roqay mo bayiko fa noné la ande ak serigne bi mani serigne bi joggé ndar ak barabim jaar ay sanno sek barabim jaar ci rewmi yeb ba ñew daru salam nonu la ande ak serigne bi ba ni fi serigne bayiko wat dem gannar non la ande ak serigne bi dem gannar ba serigne bi joggé gannar ñew ci yeen jollof mu and ci ak mom ba ni serigne bi joge ci yeen jollof di ñew ndiarem itam niñ ko waxe mo andon ak mom mo yoron la bi faso bim accé ndam ci serigne dame abdourahmane itam mom mo wacc mom mo dem ci serigne dame abdourahmane wax ko ne ko gan mi ngi lay nuyu sama wajur net li na ma ne mom xamna serigne dame abdourahmane nim melod ci serigne bi ba taxna bim koy yeggal de ko señ bi aksina xamna ne bu ko tudon turu señ bi rek man na am dal ci kawam dox xer gum xer ci señ bi neena motax bim aksé ci señ dam abdourahmane daf ko wax de ko gan mo lay nuyu waye tuddu ko turu señ bi ndax xamna bu ko waxé rek xer na ci señ bi xer go xamna gi man na jaar ci kawam jall lool sa wajur mom ko netli mu dal di genn jël señ bi dal di ko yobbu ci bir nonu la andek señ bi ba dem jaarem ba señ bi nak yabal ko mu ñew Touba nekkal ko fi diko señ bi yabalé itam daf ko wax ne ko dama bëgg nga dem Touba nekkal ma fa di ma attel deug ak fenn loolu lako señ bi digalon motax naka jek musta bëgg genn Touba ndax wéyal digalul señ Touba li señ Touba itam ñepp ay talibé lañ ci mom ndax ñi nga xamna ñom la jur sax ay talibé lañ bëgg doon ci mom ba wax ko waye mom itam lool rek naka jekk lool la bëggono doon waye serigne bi ci bopum nak mom ci doom la ko jappé won ba jappé ko mu jappé won doom nak da ko wax ñu dégg mu bind ko yitt ñu gis ndax amna bis mu wax né doomi roqoy mbacké day wutalé ko sama doom du ngor ci man ci lolu itam amna bataxel bu ko serigne touba bind bo xamne batu sama dom ji la ca tuddu bataxel bobu serigne bi dako wax ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayyuhal ibn falakum ma nawaita fina fattahit fi ta'allumi mu'allafati takun kadhalik wa salam serigne touba dako wax ne ko yow sama dom li nga yene won ci ban lepp am nga ko kon nak na nga farlo ci jagg sama talif su ko defé rek lepp dana bax serign bi yit bindar ko benen bataxel bo xamne daf ci wax ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bataxal yi may wax tam ci sama wajur Seydou Abdou Samad la ko jele mo xana ko wala khad wasaytuka taqwallahi ta'ala bimra'atil ma'murat bil fi'li wa bimra'atikal manhiyat bil ittinabi wa bit ta'addu bima istata'ta fa innal adaba yakfi ma lam yahsul min al qaba'ih wa yasturu ma hasala minha hatta yakuna kal hasanat wa amma al barakatu فتتولد من التقوى مع التأدب فمن اتقى وتأدب بورك فيه إما ظاهرا أو باطنا أو هما معا واصبر على المظلومات واصبر على المحمودات فهذه الكلمات وصية نافعة فعمل بها بقوة يا بني موخنكو مانغلي دنك راغال يالا اك سامونتك li yalla diglé ci diko def ak ngay samonté ak li yalla téré ci bayiko diko watandiko ak nga am téggin sa kem katan ndax téggin li nga xamné moy ay safan dalakoy fégal waye dalay sutural yitam ba lolou nga xamné moy ay safan day mujju nek sax lu bax muné ko barké nak mi ngi juddo ci ragal yalla ak am ay teggin kon ku ragal yalla am ay teggin yalla dana def ci mom barke ben mu def ko ci lu feñ ñepp diko gis wala mu def ko ci batin wala sax ñom ñaar ñepp mu ne ko nak na nga muñ ci bayyi lepp lo xamne dañ ko ngañi waye na nga muñ ci sax ci lepp lo xamne lu yalla sante la te gërem ko ne ko bat yi nak denkanal la bo xamne bu am jariñ la nang ko jefe ak sa katan yow sama dom señ bi dal tudal fo batum sama dom kon lolou wanana ne señ bi mom dom lako jappé won waxna ko way bind nako itam amna itam ben bis señ bi bind ko ab bataxel am téré bëgg ko ci jëddulo bataxel bi li moy nassu bi dafa waxna tarbiyatun baat bobu la ñëk bind أوصيك بأن لا تخالف ما أمرتك مدة حياتك فالذي أمرتك به اليوم أن تمضي إلى نار وتشتري لي كتابا يقال له أسد الغابة في معرفة الصحابة واسأل ثمنه وقصه من المريد الصادق مسامب جوب والسلام دافكا واخناكو ماغلي دنك بول ووتك موك ليلا يالا ديغال دير ياغي دوندو فك ياغي دوندو بول ووتك ليلا يالا ديغال lima la digal tay nak wa lima lay digal bul wote ak bam fek yaangi dund lima lay digal bul wote ak mom muk tay nak lima la digal moy nga dem dar jeundal ma fa tere bu ñuy wax usdul khaba fi ma'rifati sahaba tere bobu nak demal ci seigne ba samba job murid sadikh nga laaj ko limuy jar bu jox la ko nga dem jeundal muk lol la ko wax ci bataxel bobu kon nak amna itam bataxel bu ko señ bi bindon bo xamne da ko ci don laaj ndax mom wirdul ma khos wi man na jël bi nga xamne kamel bi loola day jël bi nga xamne akmal la señ bi ne ko tontu ko ne ko inna taqsira ja'isun walakin al la'iqa bika at takmil illa li usrid fattahid fihi tuwaffaq mu ne ko def bu kat bi day dagan na ci yow waye li yell ci yow nak moy nga def bi nga xamne mo gëna mat bu fekke amo ngant na nga farlo bu baax da lañ la defal tawfiq kon yoy moy yi nga xamne cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu jeflante nako ak señ mor ci wax ak ci bind kon ñu xamne jëmb lu won jo xamne naka jek musa taxaliko señ ben yoon nonu it lako señ bi jappé won waye mom nak naka jek it ab talib rek la jappo señ bi motax amna ben deuk mum beugona sanc ñew wax ko señ bi ne ko daba am deuk mum beug sanc señ bi ne ko da ngay taggo ab da ngay laaj digal mu ne ko damay taggo mu ne ko da ngay taggo am da ngay yegle wa ndax taggo ak yegle bokul ndax da ngay taggo ab da ngay yegle mu ne ko damay taggo mu ne ko defal Touba togal ma fa lool mo taxone sax soxlatul dem fenn lolu mo taxone itam sa bu sa xey keureum ci penc mi lay yandu ba jant sama door del ci keureum ngir wéru dugal sëriñ bi loolu mo sabab itam nim jaxaso won ak cheikh mamadou fadil bi nga xamé né cheikh mamadou fadil bëgg na di and ak mom di dem ci tukki mi tukki waye mu xamné ndigalul sëriñ bi mom mom la bëgg jëfé ci tok ci dëkk bi mo taxoon mu bolé ko sëriñ ousmane bousso mu don and ak cheikh mamadou fadil kon koku moy cheikh marroqay bousso radiyallahu ta'ala anhu yalla nuko yalla fayal dafa melni li upp ci liñ ci warona wax leral lañ ko ci keet yi nga xamne joxe nañ ko waye dal ñu xamne kon mi ngi bok ci ñi nga xamne ci ñeuk and ak señ bi lañ jaay seenum jurel jënd ko ak talibé nek talibé señ Touba yo xamne mësu ñoo wacc digal ben yoon yalna yalla yok ko ay leram taasu ci barkem ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di bala ak ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: bayiko ci serigne tierno bousso khalifa serigne moroqe bousso kaddi jotna matalena ma sha Allah ndax tuduna delegation bimu andal yeb wax deug yalla te doomi serigne moroqe bousso ma nga ca jotaay mi ngi delegation kon lola day tektal kon yi sand bu baax serigne jili bousso ci leral gim don leral ci dunduk serigne moroqe bousso mbolo mi doli ko nañ ci bu baaxa baaxa baax da deg nañ ci ne lettre yi nga fi jang ba taxal yi ku serigne bi bayiwon xel la ku serigne bi fonkon la ndax ku serigne bi ag diko woy yow sama dom te teew la dox digam ak serigne bi ci ak talibé mu dox ci digam ak mom ndax bam nan ko duma nijaay kenn baba ma nga won ci jotaay ba waye serigne bi fonk gum ko fonk ak kawé gum kawé ci mom motax mu japp ko dom kon nak jëmul la jo xamni ku am ngeureumal serigne Touba la ku am ngeureumal ay bokkam la yalna yalla fayal nako te sambo khalifa bi fi ne di serigne tierno bousso yalla may ko fam guddou and ak wer geeram ak mbollem ay rakam yeb wa akhiratul ayn tam amnañ mbekté ci sen téway ndax ni ngeen fi téwé ku ne xamné ni yéne ngeen fi téwé ndax bayiwulen ci fami bi kenn bayiwulen ci talibé kenn kon lepp aju serigne mo roxé nak téwna fi kon loolu ñun yegg nañ ko bu baaxa baax fank nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax inshallah ta'ala li aju ci téré bi ci ak dundum lepp da nañ ko tassara bi sobe yalla bokki kon ñi ngi sant ñi fi téewal ñepp di leen massawo ci ciolé yi ak jotaay bu yagg bi waye lepp ndariñ la kon ñoo ngi leen di jéggul bu baax baax di fatte leen suba inshallah tembi ci alquranul karim la ak ngeeneel alquran oustaz tahir fall mo ngay def ak serigne abdul ahad ñang serigne abo baraka mbacke mom moy mudirul madrasa jotaay bi mom moko diriger serigne mafari ndjay lañ ko tuddu inshallah ta'ala kon ñu wax ni serigne fallou bousso mi jité délégation bi ñi ngi sakku ci mom mu ñaan
2: barakatul lasil wujud wal khitam farajaman
3: jihad nafsi moy lam jihad nafsi momit alquran moko jangale rasulullah sallallahu alaihi wasallam itam da ci yar sahaba yi nga xamne mom la adalon lol man nañ ko degge ci li alquran wax ne wajahidu fillahi haqq jihadihi الجهاد في الله بوكوت الجهاد القتال اقول من الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اي ييغا خامني داي واخ سي جهاد في الله غا خامني بامي واتي بوبا جهاد القتال تامبليغول اي ييب جهاد النفس الجهاد في الله تموي مجاهده بي ني واخ ريك اك تزكيه النفس موم لا موم موم لاي جانغالي خامغين ني خول نيكو رسول الله صلى الله عليه وسلم واخه دا فاي تاك di def ay gakk yo xamni moy yalla yi ñoko ci duggal gakk yoree nak jaamu yalla yi ñokoy far ni ngay fexé nak ba ta bakkan sel ba dara lu baaxul du ci tabbi ci xol bi lolé moy gattalu tazkiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam agna ci wax ni al mujahidu man jahada nafsuhu lillah hadith bi imam ahmad netti ak imam tirmidhi ak ñeneen ak ñeneen wax ni jihad deug deug ki koy def moy jihadun nafs ki xex ak bakkanam ndax ki nodul bakkanam kogu manul jihad qital mën ta xex ak non yalla yi ci bu joté tankiyé kon dilu mën ta ñak ci diiné xam ngeen né cër yi ñu am cër bu ci né mo xam loxo la wala lammi wala bëtt wala nopp yoy yëpp da am lu ñuy duggal ci xol bi lu ci tabbi rek day dem ci xol ba bu dé lu bon day lëndëmal xol bi bu dé lu bax day léral xol bi xam ngeen itam ci xol la yenn jikko yi di boof lu melne reuy ngistal gaawa mer yoy itam ci xol lay net dañ ko wara soppi fexé ba xol bi di dundu woyof ak xellal ak lewet ak yini demé motax talkiya mën na ñak ci doom adam légui nak borom xam xam tasawufi ñom dañu deppo ci né faw nga wut ko lako def faw sëriñ sëriñ bo xamni mo lé tarbiya ruhiya ndax budé yow kété ya sa bakkan bo mutul sa bakkan dañ la yobbu ci lako neex mom sëriñ nak bo xamni jaar na ci yoon wi ba xam pakk yi bo andé ak mom dañ la jangal yoon wi ngay muccé ci pakk yoyu xamal la itam ni ngay def ba sa bakkan sel ba nga nek jëmb ji nga xamne mom la

0: mbolo mi non di sakuat
1: ke
0: pou ko xamne man nga bindu bindu bu leer fi ci wetu penku gi ni fi soté xassida kep ko xamne ni man nga bindu bindu bu leer ñi ngi lay yalla wat di la ñaan nga dem bokku ci bindu bi xassida yi bindu fi ci penku penku gi ñi ngi koy yalla wat kep ko xamne rek man nguko te man bindu mu leer nañ ñi ngi len koy ñaan ñi ngi koy ñi ngi len koy yalla wat ñepp kep ko xamane rek

jerejef Touba Treviso yalna sunu borom gëna wërël baati jerejeen jef di fatali waat rek mbindum khassida yi ku ci mëna japp rek ta am bindum rafet ta man ci japp ñi ngi koy soti ci wétuk penku gi képp ku ko mëna dem jang japp ci rek buñ noppé Touba komo moy jël kurel Touba komo buñ noppé julli timis buñ jullé timis ba noppé kurel Touba bi cien sa waaw nogi fatali wat ben kilio targa bi mi ngi nek Genova Bologna 473 Domodossola Livorno couleur bu marron la marroné sank ba legui ñing koy wax bu foku fa jëlewul nak dañ ko lonku kilio targa bi Genova Bologna 473 Domodossola Livorno ki xom mom nako bayyi xel jëlé ko fa bu lu lol dinañ ko lonku

tawtana nobal ba angase ba xex ci gerbe nurowul ak civil kérok payor ba waman yuhajir fi sabilillah bon mako yob fofu dona lay deglul ma wax la la waral magal ga nga xamni bayyi serigne salio reyal demam nga tarikh ba ama jeysh shin moy atma modi lelub serigne basiru mbegma ne la yalla falon kalima fi deri defal ko ibrahima bubur yalla faratal tabaski ak tam kharit may nako gay mbake fil khadim lil maqdum.